kosu wa brabo mede du be bi na pita ene suafo no na aposu babo sa suache bo wodi woni mdie ni wonya nsa ye biara ba wona ni pa wo suama ko kunya ni Jesus aso chidi yiti se woni ba ba wo su ni wo guso bari me bi wo ho a akuna wo famu no so bemu to be tra ah the devil ya ya ya boy.

ase na me ma mose ne buka nyeta friso na oshefo na odine ni butufo na oshefo na shema ye su na me bi e kasa ba ni misa na pe ni kunya hallelujah na pese mi kanto me bi awutie mi biara unu se nyame ba kupe ane sese ye sore na nyame ba kupe na tumi ni ya kuda Woo! I was sorry. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure.

0: ɛte ɔsɛmpa ti no hyɛ mo ɛwɔtwe no ɔ sɛ ɛnhyira ne obi anato ɔ mo teɛ wono bɛhu onyankopɔn sɛ wobue akoma no mu a mabɛhyɛ akoma m sɛsɛ aa ɔ sɛ nemaabue akoma mu mpo ade bɔne no ahyɛ ma sɛ wobue akoma sɛsɛ yɛ agye me mabɛhyɛ mu bue akoma sɛsɛ yɛ ama awurade dɛ ɔba ɔba ɔba hallelujah hallelujah
1: Simpa FM.
0: Hey.

0: 93.1.
1: Ɛni sika man o mo akyire no ne ho wo sese tete antere bo akyire man o za debe kwatena me kurum kam nti wo fa bra sɛ sika bra o ni sika ni kura kura ya sɛ ana o kwatena ni kurum kam ana antere o to to sɛ wo ni sika ko ye o ni sika man o no bie bie ne battles ni wo ni bra ne sɛ timo na o to no ba.

0: asema de bra o safu tu sem no pa ba bitna na tie pa afu tu sem no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa aha tie afu tu sem na obia ensene afu tu odesani bia afu tu na ba mu wagina ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ana ma futu sema me de bremo no ya fenu sunkwa le suade sunkwa sunkwa aye tietietietietietia se wo sre bibia frawade ho a anka ebeka se sunkwa na nsrade ebinum krama de sunkwa ebi ahwogu yen kios ho sunkwa container ho sunkwa ka etie ni animu sunkwa na impo obedi ne ba ato sunkwa de etoa ne se na ensua de sunkwa ne ensua de wo won kwa na awade amazing grace nyontofo a wayija asie watu jumbi ya adwom no watu din se enkwankon ne hia me won kwa de me wade eye no kure na sunkwa no eda ho de na ene de katcha be ma de asoso ne se sun enkwa ho de wo mu obi to from 13 years ni ye bono pampers obi de dia woda ho o jonso a ohunu ojane na ye ohunu mesre enkwa eta sa de awurade manen pare ye sebi eku enya do a bia no bi wo sati we mpete be ka bibi ne bibu na ba mu no wa kasa ne be ya dwene se ne mpai bo mu no de o ka se nyame ane se awurade enkwa ahwodi wo mu ene mehia enti sunkwa ahwodi wo mu enye enkwa no keke enkwa ahwodi wo mu esu di obedie wodasani asema me ka se onere no sunkwa na ensu di obedie efse nipa dasani bia ya onyame twedu ampo abo wo no so de nyane na uti twia so na ho de wo na bia u radio na da sompa na chese waduane nsan sa me de nyane a me de mesaka me kon yi na meti twia so a na ma de nyame ase na me bia mi radio na da sompa na me hunu se me duane nsan sanati e ntwa da sanibia me ka kero se ano ye hu anyankopon bo bie ni hu emu befu wurada sani etie bia benya duane ya chim enti dia ka ene se obesu nkwa na wunsu ade en se de obedie na no bi ano ye hu anyankopon bo bie ni hu a emu befu wura en su ni obefira na oda sanibia ni hu a na hode nyina tete ma afi wo bodaja adanya se ne ntuma wada kam nyina wa yini nyina afira amanasa ne ne try nyina wa shiri nyina amanasa tete afi die onye bi nse ensi da se wa sun kwana usun ade a ade na ebebbo wo ade ne beba na wini ho se usun ade a na wa sun kwa ade ne beba nanso emma meto hwe onya metwe dua mpo se wadi kumase men nyina acha kumase emu ada nyina afa nyame manobofo beka tro sa baomis ubebu afa so ube twori mum kura se di kwasi nyina amam he maji spare pass ayeton no ya ka tro se sere nyina aso wa hwa na beso ewo hwa kura na benya na anaso ewo abusa sunkwa nsua de wona we nyakopo do asi ye no beka tro se sa omo ka tro se se yesu ade na yesu nkwa anka ye hunu o sa kwa me despite ona mtade ne mfato ho na woton cassette e railways woro I saw him with my naked eyes ye obi na ka tre me na cassette ne gutro go so
1: sompana yi 3
0: asma me kan se bi anya do a me kan e dia se nyankopon ni onyam ama no sa osuade anko ha ne wansu nkwa ka de ne bae no ka wokọ asama the long time hwe abiri bi me kwaji loan e wa guna bank bi ame pese bebodi 3000 cedis 3000 o cedis me kai sika be 7 times asana de chi mana mano ne sika me fan ko yedai me fan fa hine me yesi che se adwendwina to me so no ma ba kwen ne kwaji bosian ne bi bank won wo obosika de chi me se bank woni pe nya ba bi ntia tete egugugu ho sad oso sika mo nan ne ho pose che sun kwande nsuade anyesa adye be bare na won tiase abrante bi donto si en wote naka be edunum wode ba kuma se sabre pa 2 million
1: sun pana 3.1
0: edisi karma no o mo chire no ne ho wose se tete antre bo chire ma no o za debi kwatna bi krum kam enti o fabra fesi karabra o nyi sika din kura kwa na yase ana okwati na nikuru kemu ana antene wa otu sino wadi sikano koye wadi sikano manu wano ubiye biye ni batims ino wadi uda andesye timona otu wano batims muna waisi wakuma toso pa bufrutu wa ye pane kano hongong nina sem edie ni wuhinya wesi ya koto me koto diye abusu ya enkwani hinya sunkwa ne nsuade nyame se woma wonkwa ahoden womu woma wonkwa ahoden womu anyasa se wusuade a ade ne beba no na wokwa samado long time enkwa ahoden womu bompa se nyankopon woma bi na wonkwa owade ya kasa ya diwiasi nyine mawa ukura obetoru mu adai makuma akubesa 900,000 ni ya kasa otetisa wede befa hine ya kasa OA travel and tours ni kasa nyina VIP enko kumwa masa ya kachila wabibu ya faso bemprensa because ubidi loto 8 million no odie hurisia kwatna trata so ma trata di ne hwe e wa kira bonte so ma wu akwa bi wose ha me kama di loto 20 million kama nye jima bi ada kama fa sikara to sumi yese ha me to da me sa na me confess sikana ada ho keke oso wanya juma okobie sikana so ahwe sikana ada ho 20 million sire nyame na sire nko enko ahwade ngumu na ensi wuye na sankwan wo ha bamis ubedidi bamis ubefra bamis ubenya baby do triato ebi se me hunu boda ni bia wa wi a wa chi bia kapan no sin da so 3.1 no dan che wada wedidi anya sopros boda ni edidi anya sopros wa me ka chero se seniti bia anu ai hu nyankopon abu bie ni hu mu befura na kankwa Enehia. God bless you all for listening to my piece of
1: Sumpa Sumpa Sumpa Sumpa.
0: Such a rubber bank bar, a jacrum tano dumase, on the Casa Chirequia for a comba faso, and Yabosia de Atremu. Na, Omoy Confum in our social account, Nana Umutio Casasini B. Na, Sabre bank manager or buyer, no, but you didn't say no for investing about for a brand here, Tatiambi, na, or Casa. Na mami ba ku bi samse na bank manager no one dia he na so one worker sam mami o se na den na furu nsun sa na tetino ato na nanu tiri mu o mu ni mse djuma panyini bia ese na furu so na se mami wo nya ni di so pave no free university aba we di dia na furu ba yekese abusi afo ene so ye wasam emamon ene ena obi frame na worker sam se mrante hene sompa FM net TV no se eyanwum na mutwa kama kasa ahete papa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye sovi sompa na hete very well ahete papa
1: ya boy.

0: na afutu sama ye de brɛ wo no ya to din sɛ God's time is the best nyamemre o nyamemre nemre papa nyamemre anemre papa God's time is the best ayemre ebre no so na so my sister me din atie firi nkra bai na me ma me plot a wodi yer pon kon sɛ na abre ni bia na me gina P4 a plot na da hosa na sɛ na na sɛ wode me mu bi o abede kurum dodo enti me sister na sɛ ofre nua fo nya na ye nsia me na me tɔsu mi no na sɛ bra a hwie na ye je plot fi sɛ mo ye ni mo guasa enti bo sɛ me sɛ bia obi amfa 50 Ghana cedis 500,000 sabe ne ko new currency na ye fa ntwa blossom muso in fact na minya but minya no kuma no horo mentu mi anka enti e ba dan mu no na me ka sɛ sister me le minya wo fa tan kwa no ho me ka me gu me ni mo ase o se nya re wo de bo sɛ me sɛ bia me ne 500,000 be ba na mo sɛ mo hwɛ na montagne bina ye mon forma ho de twa blos no kakrakra awusa fo me kase izre nyakopon no nyam ebre ni dru ye no men ko wa na me si da men ko wa ebre no so na so make you no worry
1: amazani si
0: aha me si dentia na san ni si amusa ah isi dentia na bra na mo wo otek ana me si abosa bra na mo wo fox ah Auntie, some passes, Missy.